0: yufu na oyoku mu ha omade emra show masa ma ba na mantia efri na meka sai ba obi a dem na ba show nsa
1: no beji aban
0: ba yenzi ama meka sa na se ekuasi kuro yi banka sa ho mi so onya fma onkuro kuro bebre etwa ehu ahia
2: ba
0: enso da bia ekuasi ani ehu tv so ekuasi ani ye ti enka radio so ekuasi ana gana ban eti edin da bia wo radio ani tv so e basa enka ye yenzi ama meka sa na se di bia baba bia jise ekuasi din ani egbo
2: ba
0: obi akori ni boni ba bi no a wonte ekuasi onfre ekuasi no na ye ekuasi din ani egbo

ne mama me asama do sa fon sukran wo oya tete butanga mi me tiro a me pension ande sa ra wasati

wuna wadi wuwo su kuni sama do safon su kro wo ya tete bote nyame ate.

ma yen sa mo a jo son koma kasafiriye sa haya domo 106.3 FM sunye emra so a gudye mo sa manyo menso di apopo anono eno na ye sanim di a gu adi amal.

ane na obi mesu mi bi nso o wonti me ni aba akoko obi mesu mi bi aje ni mbu aten ada ya wan sore adofo o wonti me ni aba akoko ya me ya doma me mende be na o che pepepe 13th June what men come we me jam ni menu an what Ananzu su Ananzu sa je ni ndimbeja hosa Ananzu ma nye kwa na watwe Kaneshi article article jansi police quarters wa ye ni meme da pe e wo akra e ma mi kam ye hiamu nyina nyame adom mbeja me